ngingenile ekumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle selivukile dimoni la nibabuzile basiyong